ano multimedia ni mu politicians no call eh omu pie na nkrofo bi ni ba bi omu free omu be gua bebre asemo ko ba bi obi san bi ketu

mepacho mo a adwuma a meye yi eye moni so ade hunu se da che mo nso mo beye bi ensem twa adwuma no ye ne ye ma program se present ya obetimi a present se obetimi a sports commentator se Alex Kwabena sto mo no